0: Robert, mi call kam lo mosia.
1: Gorent. Ano kar na blaren sa paringa?
2: Aka kalle name di bla?
0: Same na Robert.
1: Yeah, same Robert na. O sa si down France sa lo France. Asa ka drive stop na. Pedal besong ay muru garas.
2: Pedal besong ay muru garas. M Shane na iplol kita yata events. Iplol tog muru garas. M correct tol kita. Thank you Thomas. Na good la daily plan na.
0: Thank you for that.